0: jibo yike ibaga ni guru jallu ko kahmiya
1: era milo ko choko ko kati ko koma unala tuje kama koma ni kibira ke jibo
0: makoma ni kinaro aka teo ki kumaka ki pia kana pura la ki pia le emisau yo rati wimpi ki hocho pare wo cerca de 4 años puro aka casa da cultura wancho soma pupia bi hia kono ki pia lo tunawaka rati mosambiko no
1: Mbirjani, haa makantoro makwawe, wiwana na urejani uo, aula kwa urewe kwa.
0: Hawa. Hawa njene. Hawa ayene, tanaka, kihana, sikuwa kwa neraka. Niko muna wipa ndwege nerweke jo, pagu saka pae tanaka. Hawa, ahingiku paliayo, miwanu kinawahi ya yae. Samu wakiji vela ni tongo manihekeso kinsanka materiale. Buruke karna materiale ala ni panka ka istuti weho. Kakela kawira anakoma alalo tena nibeba jalale. Kaka pateke na ane kika pateke. So anu kisangalee materiale.
1: Narna makupa wapabele teki studio.
0: Kapele teki studio waka sana saa.
1: Mpiri ayo mumu ahita ahiru wake ni proli kwawe.
0: Ehi huwa huweke.
1: So tena vareke mumpiri mumu.
0: Vareke mumpiri mumu ni mwareseleke hipahi.
1: Aswa. Unokararo nye tafauti mpana unhime chanya na puipunya. Siani panya dawe ni hina mwipa ijipo mo ni hina weka dora
0: kena panya yetu
1: kena panya
0: neva ka
1: kweli
0: na uhimera na kena panya
1: 2014 mpaka nava
0: kena
1: panya yetu
0: agina panya yetu
1: ne nupa
0: kinateka ne sikaleta yona uwipa weka dora kirina kena panya
1: ano makoma ni mmo unalivia ka au la meno
0: makoma ni mmo piele himajalake la wakina nchalivia Uwera, atewe vinji vinji, dimiki nera pahi miki na kina halo wa zutari ni vaa. Oi kala wera tuwale pankala, o karantiri anene apuruke. Ya karantiri jina nchina na nene haya. Mikana halo panya suru kumasivano, agina njo panya.
1: Inari hisi ya ni atuala huli vaka?
0: Eneri hiha. Vinji vinji, kani njivo kala malaponi. Ogi hanayo, kani njiva. So, anaki hanaka mana... kala karadi un bijole kina gusiyaka kingusiye ni mapingo buruke mumuchu kingkala na misoreva na athano ulumajale bani ale kusaka magnera mpaka ngiwa ke fulana so kera thaya yanja wone lavale e kapo ya rikai na phanka wari na wachi vere chipo chini pa kai e kapo ya rikai wara e ka gusera wa bare fulana
1: masitane chipo chanya jina khale li akani mana na orera ni welaga punto tropela kawera abano himya bawera jipo noka cherando parpelo bage na pipu ino athu pi welle nwera ala chera na pipu ala
0: unaru yo mpantu yo kakora e kina sokuru ni kina sokuru gininji wasani na gininji wiria jipo jayo kati niji vela kataki weta kacha kampairo kina warelia ve nyuma mele jipo chinyungi wa burgesi yani Agina magina uira kipanka ka fiarje ya nu nuizi yaru YouTube, nuizi yaru TikToki, agina kala.
1: Sona uira uipa?
0: Unkala pahe utapa. Viti u magina firmatoria kirina. Pantepo hiki juweli hayayo.
1: Asi viti uhana ulamena?
0: Viti uro YouTube na panya. Sovano agina magina kami... Amu hake paro uo, mana kwa hima chowelore kashitara liaka. Wano paro pelo hajula cha viti wiyo. Kala totampen suru kumunji wana kininji wapanga. Kahi kwa probe tarimano kwa mani ya sina inapunera ya hana wanieke.
1: Kwa mani uo, tibuno nliva.
0: Kwa mani uo, tibiki no liva.
1: Najafau na hime raka wera miki ni uli vihani wa. Ndatu nye chitu nyo nukive kilemi na nopeli video, nopela muzika, nikituo chikumeke chokita.
0: Kina wahi meria. So nae natambia mkala si kwaka. Wahi kala netu wa nitao pashu tara njika jichamu. Kiba hayoyo, wavira nela boroviti ya ni wawa hatuwa yoyo.
1: Mjelele, inkuma so impangi inkale para webasi, kota hawa kwa wale anako mangu wa muiha na kastarlizi, egifari, punku manaka muiha ni hawa mpaka uwo jotheni konta cha ya Urupa, yoyo jotheni konta cha nuliva. Nifiri kati siani?
0: Amerikana manana ota nyufia. Mikina wipa soba no mana esorti lele kinagi kelela sina sana. Kanchaka apuruke enanje nje sorti ni makhalelwayo pruge athwa bonana nenye weli yakayayo ampakira wonya video ni edipo jinkhalaye bano micha wakaiyo akimpanga video ni pimana ehinkhalaka athu enje ne khana ka numero na enje kugiwela kinjweli ye owani wonono bae ah ni miki ni ichuwela ki mwanene na athu kina kuvakana ngichuwela bana ngichuwela ayo panera n akwepo na wipa akwepo na rata mefusu khuru ah
1: etu lupa nergi hava uhichuwelia
0: uhichuwelia masikachuwelia kagela wera kina sukuru ndugu soma na komo akinjuwelia chinene na athu ayo imana kakuwa na miki na awelia chinene ijibuja kakonta jina ajive
1: isto chupa radio msambiki mso provincial local delegato nani leon radio no nyune wali programe li kandu fundi ni makarelo kuruwano reke ni nopo muhavano le kande muhavano moja mayorata ijipo unaruwano we imawani yo umpiri etania ka na pwipri reke ni mopa na muha ni nopo muha ona jole hevera kwa kweli makarelo awe kamto kuchicho umana na chineta ya ule kalente kwa we warata ijipo ntwe mumuleke wakani ivirano ke njipo na napuipi kake na muna we ni hala wiwela njipo ni kati kamto kona
0: mama miki havo mpiro lia kono ohawa njipo nene ni himia otungumi vano letu okala wera amara kayana awariya entao kakara na ve kaka hospitali kana warwana tijotene kabara kimane ni aka wano wale humane raka mama miki hao mbiru ya kono ono hawa ananta kalandrima anawo wano waka oki nele seje mbaka meri mitanu ya wa amara ke wareya
1: asifrekwe kwele na pinjiponi hale huwimela ukati kamba tukola.

0: kana ba
1: ka ni ke ne ma ne ne
0: ba tshwa go thela ne ba ba bua ne ba yo phe ba ba a ba leng ke khala ke go ma ko ne
1: a
0: o le parula
1: a
0: hala ba pe kana me yo le se
1: a
0: ga go ntuma tshwa
1: a
0: ba tshwa
1: aya na mamina
0: mwanthi ana ba handyawe wa pe yena ma
1: ena ma ka khura le
0: baba ari na chope mwanlo bona ba uyawe na mamina
1: mamina u tshaba
0: u tsana mamina wo nyaho tshawa
1: fara wa jawe mba khon range on range ba phila jawe o thelia ne muli ba khaboko amalo ni ba na apha ina

0: yo, ma pa ni mo nka na ma.
1: Te mi ano.
0: Aban.
1: Ana ma mi na.
0: Ba shi mu ba, ba kala mara ka.
1: Nyanya wani wa ka ma ko mo le da ni.
0: Yo ma tsawa.
1: Ba ha na ki tsawa ka, ba ka bela wera la tara wera u yo ki hawala cha. Ba no hawala cha mi ki na ro ale, a mwana ka na ba lonta ko ni e ki win ki ntuna.
0: Ah, ba shi ngula mara ko wa.
1: Ba no na bela wa, o ma li hawasha no ni a.